san bi mo se nje ni mo mu ki se pe faji owe mi na se sugbon bo loro ojo ale lo nka mi lara bi olorin to ni la la mi nile aye edumareje lenu ope lo nso bojo la o se ri nigba ta ba dagba nigba ta gbara oni simo lati le sise papa bi orilede se ndenu kole si lojojumo yi lo to lo se faji nibo ni site re wa nibo lo ba le re de ko ma si kekiri akan ti ki ni le lori be eye gan ma ni te so mo wi pe bo se mugo kan odidi block site kan lo mu yen sugbon sa o boko o ba jina ilaki ko olorun oba mi ti seto ile ise kan da npe ni ewe nla property and renovation real estate agent awon lo luseran lowo fun ni lori ba se do nile ba se do nile o fe ta le ni o fe ra le ni atorisirisi dukia ti fini lokan bale lojo ola they are ready to find a perfect house that you can call your home awon services won ni ewe nla property and renovation real estate agent ni won yi estate agent land and house sales filling station house management real estate consultant and developer gugu eni tolorun o baba fogbon si ninu ni fowo de dukia mole address won ni 1 Arowolo Street off Ayolo bus stop Ayetoro Itili Ogun State or call 07031061687 or WhatsApp 08023894569 wona tete kan si won ni ile ise ewe nla property and renovation ka le jo fowo

0: Fi-Fi Radio 107.3
1: Anima Fi. Ah, ore mi, lana to so fanu. Ah, faji san bi mo se nje ni mo mu. Eh, ki se pe faji owe mi na se. Sugbon, bo loro ju ale lo nka mi lara. Bi Olorin to ni, lala mi ni ile aye Edumare je lenu ope, lo so bojo la o se ri nigba ta ba dagba, nigba ta gbara oni simo lati le sise. Papa bi orilede se ndenu kole si lojojumo yi. Eh, lo to lo se faji nibo ni site re wa, nibo lo ba le re de. Ko ma si kekiri akan ti ki ni le lori. Be, eye gan ma ni te. So mo wi pe bo se mugo kan odidi block site kan lo mu yen. Sugbon sa o boko o ba jina ilaki ko olorun oba mi ti seto ile ise kan dan pe ni ewe nla property and renovation real estate agent awon loluseran lowo fun ni lori ba se do nile ba se do nile o fe ta le ni o fe ra le ni atorisirisi dukia ti fini lokan bale lojo ola they are ready to find a perfect house that you can call your home awon services won ni ewe nla property and renovation real estate agent ni won yi estate agent land and house sales filling station house management real estate consultant and developer gugu eni tolorun o ba ba fogbon si ninu ni fowo de dukia mole address won ni 1 Harowolo Street off Ayolo bus stop Ayetoro Itili Ogun State or call 0703106 1687 or WhatsApp 0802389 4569 when not tete kan si won ni ile ise Ewenla property and renovation kale jo fowo se nkan re
2: fine.